0: your time learning. Kung chance na naman, dito ni practice na naman namin, ay ito sa time learning. Kasi kung gano'n siya top niya, kung ito siya sa kaya kung gano'n siya, kung gano'n siya, kung gano'n siya, kung gano'n siya, ito na yan, kung gano'n siya, kung gano'n siya. Kasi yun, mga parang nga nga ko na ako na, talagang mas yung kanay, ito ako rin pala pa nila, at ang magbigay pa rin pa sa kanya pa rin ko na. Kasi hindi, ano na yung kago pa rin ako na, hindi kila sa ako. Kasi ka ti tayo man sa ako, kung gano'n siya, wala bisawas na hindi ko kasi sa kasal hagan sa ako. Kisa tayo magbigay pa rin sa ako. Ako is pa rin, ano sa tiyan ko pa rin, klaso na ako.
1: Matya pa rin sa kanya, matya na ako, dada na rin sa kanya, matya na rin sa kanya, sa kanya sa kanya, sa kanya sa kanya, sa kanya sa kanya, sa kanya sa kanya, sa kanya sa kanya, sa kanya sa kanya, sa kanya sa kanya, sa kanya sa kanya,
2: Thank you.